0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07707483455

0: type of intro.
1: Osanpan kari kari igbona fali fali o iroyin kaakiri le wa ati loke okun
2: ijoba ipinle Kano ti fesun kan kon ko so wi pe o nsise fun are Tinubu ni palemo fun idibo odun 2027 gele bi owo ajo EFCC se ti te minister Tana Saleh Mama leyin ti ile ejo ti da ewon odun 85 fun bakan na ni ikolu ti orilede Israel se ti seku pa eniyan 19 ni orilede Lebanon akude dasiko yeyin eyan wa iroyin kaakiri le wa ti loke okun lo tun de se ti gboyin lati ile ise aladun wa Zobi FM loni ti nso joru ogunjo ninu osu karun odun 2024 Baliki Zerewa Miri Lawa ni o ma karoyan fun yin pelu akegbe mi
3: Abdul Gafar Akoni Adebayo iroyin wa tosan toni gberaso lati ipinle Oyo nibi ti egbe awon oludasile ileiwe aladani eyi ti nbe ni ipinle ohun ti gbe joko akanse adura wipe ki adani waye ko seri awon omo ti o wa ni akata awon majinigbe pada sinu iyewo dede awon obi won be ni won kipe ijoba pelu gbolohun wipe ki won gbe igbese lori bi eto abo yo se nipon si latari jije awon akeko gbe ni ahoro esin ele eleyi ti o waye ni ulu ogbomoso ewe iroyin to tesi waju pelu gbolohun wipe nise ni egbe awon oludasile ileiwe aladani ohun so di mimo pelu gbolohun wipe isele eleyi ti mu ki iberu bojo ko wa ni okan awon obi ati awon akeko debi wipe won ko le fedo leri orunru lati keko ni yara ikeko mo bi a se waye eni ti o je akowe fun egbe awon oluko ileiwe aladani ohun Olawale Ojewumi ati eni to je alukoro won tope Olaniyan o na ni won ti gbohun safefe fun awon niroyin pelu gbolohun wipe ki ijoba gba awon kora awon kale lori oro awon amagbebon eleyi to nda iberu bojo ba won
2: bakan na ni ijoba ipinle ti fesun kan Rabiu Musa Konko so wipe o nsise fun are Bola Tinubu ni ida konko yun ni palemo fun idibo gbogbogbo odun 2027 agbenuso gomina Abakebiru Yusuf Iyun Sanusi Bature Dawakin Tofa lo soro ohun nigba to nse foroweroro lori amohunmaworan Arise TV lo wuro yi oni Konko so sise fun are Tinubu ninu idibo odun 2023 bakan na lo ni awon eniyan ko le kin iparapo Konko so ati Peter Obi leyin nitori awon oro ti Konko so ti so seyin lati fi tako Obi lakotan Dawakin Tofa ni tiketi Obi ati Konko so ko le ri to idibo milionu kan nipinle Kano
3: ewe ninu iroyin mi eleyi tin so de mimo pelu gbolohun pe oludije fun ipo are orilede Nigeria lodun 2023 ninu egbe oselu Labour Party ogbeni Peter Obi ona ni oludije kan so perete eleyi ti egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC fa kale Peter Obi ona leni ti igbimo elenu metadinlogun ti won fi oro wa lenu wo gege bi omoyeyo kan perete ti egbe oselu ohun fa kale eleyi ti eni to ti fiwa kan je gomina ipinle Ebonyi tele ri Sam Egu to fi oro wa lenu wo lanode gege bi alaga igbimo ohun obi leni to ti ra iwe idije fun ipo are orilede ye ninu egbe oselu NDC ti o si si enikeni to ra mo ko to di pe won ti ilekun rira ati tita iwe idibo ohun won gbe tipa
2: ewe ijoba ipinle Ondo ti kede pe awon ti gbe awon ileiwe ijoba lakobere ti won fe lo fun idibo abele egbe oselu APC ti o waye loni ode yi tipa ile ise ijoba to ri se eto eko nipinle Ondo so di mo pe awon ileiwe ohun ti won fe lo fun idibo abele ni ijoba ibile 18 nipinle ohun ni awon ti gbe tipa bayi lati le mu eto abogbe pon fun awon akeko ta ati awon oluko iyun lasiko ti idibo na ba n lo lowo lakotan won na won se le ike eto idibo ohun le lo ni rowo rose ni awon ayika ile we ti won fe lo ohun
3: ninu iroyin mi tin so di mimo pe ajo EFCC to n gbogun ti wa jagudu jara lawojo wa ni won ti fidi re mule pe minister Tana to n ri si ipese na manamana ni orilede Nigeria Saleh Mama on leni ti owa awon tite ile ejo giga agba lo ti se idajo wipe ki minister Tana ko lo fi aso pinpin roko oba fun odidi odun 5 odini 80 75 years latari esun iwa jagudu jara ewo toto bilionu metale logbon naira 33 billion eni ti se alaga fun ajo EFCC Ola Olukoyede won leni to fidi iroyin mule nilu Abuja to so de mima pelu gbolohun wipe nise ni mama sale o lo re sapamo sugbon ko si bi o se le sa to ti owo awon oni te oluka ede so de mima pelu gbolohun wipe owo eleyi to komi ye bi furade nunu o na lowo tan ni kan fi se ipese na mambila ati sungeru power project to si je wipe nise loro owo won da si apo ara re
2: bakan na na omo gun aja lojo furufu ile wa ti se be koju ija si awon magbebon ti won farasun ko si awon erekusu apa gusu ati oke mandara to wa ni apa ariwa ila orun ipinle borono ati ipinle adamawa awon mogun adinka lo se ko loju ofurufu ohun lanode yi bakan na ni won tu so di mimo wi pe awon se kupa awon omo agbebon be ni awon se won bi ose se nsoju awon si dena opolopo ikulo te ikolu ti won awon ko loro si edohun fe se tele
3: Olule ise awon omo ogun orilede yi ti fidi re mule wipe akolu eleyi ti awon majinigbe se si ileiwe ni ipinle Oyo won fidi re mule wipe eleyi ko ni ki won se pelu awon magbebon ti ati mo tele won ni oju sunukun ti awon fi wo oro yi pelu awon eri ti awon ti fidi re mule se afihan wipe ototun ni awon eniyan eleyi to wuwa ise labi ohun eni to je oga agba fun ile ise to ri sike oro kogun moja lo lede wa mejo General Michael Onoja ninu atejade to fi sita lo tin so di mimo wipe isele to waye ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo oni ka ma tan ra wa je ki se awon magbebon ti awon mo tele sugbon ni se lo nfidi re mule pelu gbolohun pe isele na ba ni lokan je jojo tori wipe awon akeko to nka re tin lo bi marun o le ni ogoji ni nbe ni akata awon majinigbe to fi mo oga agba ile iwe ati awon oluko miran be ni won si ti se kupa awon oluko meje ba se nsoro yi Onoja fidi re mule wipe awon eso leto abo to je omogun orilede yi ni won koda si Old Oyo National Park to si je wipe won ti gbon be yebe yebe ba se nsoro yi
2: ewe leyan dun mokanla ti are tanagun lo Jonathan so kale lori ipo o tutun se tan lati dupo are orilede yi akowe eye egbe oselu PDP ti Taminu Turaki dari eyan Babangida Aliu lo soro un fa awon oniroyin leyin ti won pari ayewo fun awon oludije dupo gomina mejila nilu Abuja oni Jonathan nikan ni awon mo gege bi oludije dupo are labe asi egbe oselu na lakoto ni pelu orisirisi ipo ti Jonathan ti dimu seyin ko nilo lati se ayewo kankan
3: afre gege o di oke okun ni bi ti royin gbe nso di mimo wipe nise ni orilede Israel ti tun jo hun kan ija eleyi tun ba fefe rin to si ti se kupa eniyan mesan iyun ni apa gusu Lebanon ba se nsoro yi gege bi ile ise ijoba to nri si eto ilera ni orilede Lebanon se nfidi re mule iroyin ohun so di mimo pelu gbolohun wipe nise ni awon ogowere meta ti awon obirin meta jolorun ni pe ninu isele ye to si je pe ilu kan ti won pe ni Derkano won na ni isele won ti gbe waye won ni bo ti wule je wipe lati osu keje lati ojo keje osu keta won na ni dijaju ija ko awon eniyan Lebanon tin waye lati owo orilede Israel to si je wipe latari bi o se je wipe awon omo agbebon Hezbollah eleyi ti orilede Iran kileyin to nkoju ija si awon eniyan orilede Israel won na lo fade alabajo to nti bi won se ni ki won se woro ibo duro laarin orilede Lebanon ati orilede Israel latari ijako akata sugbon sibe sibe won ni oro ko fararo lasiko ta wa yi mo leka ire idaraya losan tito ni be eyan ba gun esin ninu awon omo egbe agbabolu lolufe egbe agbabolu ti Arsenal ko ni kose koda bi won je yin gbese be ba bi won losan toni won fi le yin lowo nibi ti inu won dun de eleyi lo mu ki oludije fun ipa orilede yi eni to ti fi gba kan je igba keje are orilede wa tele ri Atiku Abubakar to na ni fe si ko egbe agbabolu Arsenal dada ma ki won ku orire pelu gbolohun wipe won ku ajaye won ku aja segun Atiku o na leni to se apejuwe jijawe olubori ko egbe agbabolu Arsenal gege bi igbese eleyi to kun fun igbiyanju ilakaka gege bi eni to fe saseyori ninu atejade eleyi to fi sita lati owo eni ti se oluranwo re leka gbigbon safefe yun Frank Shuaibu lo ti so di mimo wipe Arsenal aja raborabo lati jawe olubori debi ti won de Atiku odakembe o ni lowo ta waye awon ni oba fun gbogbo iko egbe agbabolu to ba ku ni ile England be eyan fe be eyan ko ati hun ati he iko egbe agbabolu Arsenal o ti mo wo waju
2: iroyin kakiri le wa ti loke okun pe pataki koni ju bayi lo pe pataki lowo tin to ma to ni dele agbara mu Abdurrahman Balarebe Isalu sakojopo iroyin loruko akegbe mi
3: Abdulgafar Akoni Adebayo
2: Balikiz rewa mi ri lawa lo nkin yi pe o digba
4: aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la nfa ni ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon ase to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alai legbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara le
5: e ku dede woyi o eyin ara le oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbu aba
4: okay.
5: Ti amasi CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
4: be fera gango
5: be fera aga o wa nbe be fera moto o wa nbe
4: tede
5: mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
4: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
5: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
4: ogoji ose
5: ogoji ose lati mo sanwo
4: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yuku die die bawo o se se
5: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale
4: o
5: tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati bebe lo bo se wa niyan sa
4: kini idi ti e fi se ba n pe kawon yen koko san wole die ti to di pe egbe oja fun
5: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mo merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
4: eleyi
5: yo le mo sanwo
4: lo
5: to ti lotu en ti won si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
4: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
5: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pin ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
4: nibo ni office yin
6: office wa wa ni block 2 civic center ultra modern market civic center nilu kano
5: oluleṣe wa si wa ni number 6 ike asogua anthony leku ni ilu eku be ni olotu
6: ero ibanisoro wa ni 0707484 3345
4: e ba n to pe le kan si
6: 0707484 3345
5: e seun olotu
4: oro le ti gbon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla te je asoju CDK iwa na magore loni o le ba de to ni dukia
7: ore wa kini le to roju koko bayi
8: wo ore o su mi oje iya isese pe tan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo

Akinye kaabo latabala gbolowo ja niro leto ni lori eto gbanko gbe yin ni 95.1 Wazobia FM yo Chukmouth Station. Ege amuri ajopon lati ipinle Oyo niro leto toni. Debi ti baba agbalagba kan eni omo odun 5 odi ni 80 75 years. Ti baba ti jabo sinu kanga. Eyun ni ijoba ibile Atisbo tin be ni ipinle Oyo. Ele to ja alaga fun awon osise panapana. Ona le ni tin fidi re mule pelu gbolohun wi pe pajawiri ti awon gbo ni ojo keji de ni ogun osu karun odun ta waye. Ni nkan bi dede ago mefa abo ku iseju merin 6:26 p.m. On la won sare digbadigba lo si agbegbe won. Nigba ta won o denu kanga ta won yi ni se ni won ba baba agbalagba yi ninu re. Won ni ike mu kan on lo se be jabo lowo baba yi sinu kanga ti baba gbeyanju wi pe kun nawo mu. Kato wi kato fo baba bara re ninu kanga o. Sugbon adupe fun adani waye wi pe emi baba yi obo lori isele ye. E se yen le ni nirole tito ni. Lati ipinle Oyo lo si ipinle Rivers nibi ti arabirin kan tin kegbe jare wi pe idajo ododo gbodo fese mule ni o. Kini to sele nibe gan. Arabirin kan ti won poruko re ni Amarachi Promise. Won le ni tin kegbe jare pelu gbolohun wi pe egba mi era mi kale. Ni fan na nfan so lohun padanu omo meta. Won ni arakunrin kan ti won ko daruko re lo nko ololufe re lobirin bi a se nwa ko. Kato we kato fo arabirin ti won ko ni oko ye otenama oko oko si se be lori wo ye wo ba awon omo meteta yo gbe mi lenu won sele ile iwaye ni ojo ke dogun osu karun odun ti a waye omo kini je ni omo dun mewa omo keji je ni omo dun merin ni omo keje je ni omo dun meta idi re ti won fi ma se kilo wi pe beni ke ni ba fe ko oko e lo so ile ise eleyi to je wi pe oju se won ni lati ko ni loko gbogbo eyan ti ba fe soju mi da wi pe mi na ti mo ko wa mo le ko yan o lewu gidi gan emi o si laro e ma je ka fe mi ara wa sofo ile ise olopa eka ti ipinle Ogun so di mi ma wi pe owa awon ti tetoko ti yawo kan to je wi pe won ti jingiri ninu ka ji awon ogo weregbe ni agbegbe kan ni ipinle Ogun ti won si gba awon omo meta kale ni akata won olopa otele moye to wa ni mo wave division ni ipinle Ogun. Ona lo fidi

0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya kowa sai ya samu rabon sa mace ko namiji har da yara ma kowa zai ya gira rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot zaku iya samu naku kasan daga cikin kyaututtukar miliyan 200

0: TV. Go TV. Love it.
1: A wannan kasar tamu ta Najeriya, kowa sai ya samu rabon sa, mace ko namiji, har da yara ma. Kowa zai yi rabon sa cikin wannan garabasan close of 130 gram red hot. Za ku iya samun naku kasan daga cikin kyaututtuka.